tu kha debilal nun hlui ani tuna chuan hlau su ka ompui che ti la kan ngai la ve thunga nga h zar zo liana na ron sadon ani hela hi vi kung te west side zo mi hian reverend kelal ming thanga dor pui aizo la mi le reverend ar lal vulwaya chaplain sina hospital ami te longai thakatan hela hi ron thanga tin mamoi te lung lei zo tlang ami hian biak diki tau chong ganan vengami le angela lal sang liani chal tlang ami te longai thakatan hela hi ron thang bok ani tuna lau su ka ompui che ti la h azar zo lian an thiam taka sak ilongai thang u

lau su ka ompui che ti la thiam ta ka ron se tu kha h zar zo le na ani tu na chuan min lau ka ye ngem ti la kan ngai tha anga joseph sai ming thanga sak kan ngai tha don ani hela ron thang tu te hi ma moi te a lung lei zo tlang ami ani a rin hlui dor pui veng thar ai zo le pi felite nu fa tu khwa tlang ami te langai thaka ta na ron thlanga tin vi kung te a west side zo ami hen reverend ke lal fak zuala chaplain civil hospital ai zo le reverend lalun moya pa chaw mission veng thlang ai zo la mi te langai thaka ta na ron thlang boka tin te te i ramhun south ami hianin achian padu tak lal chan tluanga tlang nuam veng thara om tan aron than sak pok ani tuna min lau kai ngem ti hla joseph sai ming thang an thiam taka sak kilongai thang u

Lele van siam tu ti la ron sa tu kha lal lumoi ani tu na chuan boy pui tham i swati la aral biak sang sakan ngai tha anga hela hi ma moi te lung lei zo tlang ami in walal nge ni war te selem veng ai zo lami le silal din pui te unau zo tlang lung le ami te longai tha ka ta na ron thlanga tin vi kung te west side zo ami hianin Reverend Zir Sang Zwala Shangchal South Bungla ngami le Reverend TC Vanalmal Somalongla isami delongai thakatan hela yeron thangbokani tuna boy pui tham iswati la arlal byak sang sakhilongai thang

Buaipui tham i swati la thiam taka ron satu kha arlal biak sang ani tuna chuan in khom pui chiak to ngai lo na ti hla kan ngai tha anga vel nei thangin ron sa anga hela hi vi kung te west side zo ami hianin Reverend Johanna va chuan pui le Reverend Vanal kima khyang te leng pui ami de longai thla ka tan hela hi ron thlanga tin ma moi te a lung lei zot langa mi hen lal than nguri sai lo kanan venga mi le tun apwang tu ma chungi tan miron than sak boka khawan lom te lul e makash pani aizol min ngai lut saka la than hun te ngai poi mo lai ron than fo china wangin lom thu kanan soi nun kanan soi non on on ani tuna in khom pui chiak to ngai launa ti la vel nei thangi sakilangai thang u

kanun chaw bul ti hlar on satu kha Jonathan lian na ani ole chu ti song chu tun chu mata na lalpa chu fakro ti huna pathian fakna la thlan kan ngai thla khau the te chu han lo ni le ta Akashvani Aizol la changa puan chua ani he hi Akashvani Aizol ani da ruk le mani somli panga ani a tuna chuan district newsletters ilo ngai thla ang u

kin lungin garing che ti la ronrem tu te kha galachip marveng pasorbia zai bol te ani tuna chuan min peto zo kang te la kan.

0: Tin lo vat lei the in ngai na hi alian so tran so khop mai sa khoni nam anga min phur khom tu chak tak tharau lam nuna min ti thang lian tu ne wangin sa khoni hi ngai nep ngot chi anilo sa khona dikhi kan ngai nep kan ngai nep zel ani nga chuan kan nam hian ma bak eng tak ani haulawang pathum na chung kwa hi siam that angai ani tunlai kan rama hlur chho em ta chu chung ko ke chia broken family kan tiang hi ni a chung ko ke darle chung ko in hir ngo hi kan tam chho ta hle ni te poina lang he hian ngung chu khotlanga hian sual na sang sang heng ruih hlo ngai na te mi pat me chiat man kholo na te ruk ruk le tual tha na te hi ati hlur zel ani ram nuam khotlang nuam nei tur chuan chung ko tha kan ne ngai tin chung ko hi dam lova chung ko nun hi anom lo chuan thil danga ma son via win lo tling via win in thin ma ila nun hi alo nuam tak tak thei chuang lo chuwang chuan chung ko ke dar zel tur hi kan ve na chung ko tha din thar zel tura tan kan lak hi apoi mo hle ani palina chuan au ho nun se zel hi kan ngei ven angai tunlai khovel chu mani in da poi mo na khovel mani in ngai poi mo na khovel tin an soi thi na he he di khop mai sem sem dam dam able thi thi ti te hian om zia ane meu talo mani lo na turani phot chuan midang te chon lo tuar deu ma se poi sak lo na alian so ta hle mai mizo nam nun chu ahu hova nung thiam van tlang in heti zo khen an ti chu kan mi mal ngai dan ani lo deu po a tha lom ti thei zel thin kha kan ni a ma se chu chu zoi zoi na botel tel ni na lang ani na taka chuan tu po mai hi midang te awangom midang te awanga tun hun thleng kan ni ti kan hriata midang ngai poimo na kan nei thar atul em em ani helami soi tur tam tak chu lo oma ma se du tok phot ta ila kan thu pui kha achhelai siam thatu ti ani kha achhelai ringot nilovin achhelai siam that dan lam te po kan soi tel apoimo ome soi tur tam tak oma se la achhelai siam than na kunga poimo kati kanin nga na tur thil panni han soi kan du a ama sa zo ka chuan achhelai siam thatur chuan ve photangai ti hine kan khotlanga thil diglo omani ti hreng chunga ve chuang lo kan tamlu tukhi among an thla ve lo chuan achhelai siam thangai lovang pola chuan galatia mi te kha an ve mai mai khopa kanau te u khrista chunang ma ne ya siam puitlina om ma lo chuan nau vein ka ve le chuhi ati hiala nau ve ve om zia chu ve ngut ngut thil dang zong ai ril rupe ril sorbing ti na ani theyang a velai takhi kan bultran na ani turani jerusalem kulche tu ne hemi na thiat po khan a ve na sa hle maya ingtin nge ti kha chung thu chu ka thiat chuan ka thu chota ka trapa nenge moza chu lunga in ka oma tin so ka ngeya van pathian ma ka tong traya ati ni kha nehemiang hiana zong zonga kan ve thar apoimo tani chutiang taka mut mo narmo a kan nei nga chuan kongom zel mai zel nehemia po sal mai ni ma se jerusalem kul chia avei ngut ngut na chuan pathian hne na akun tam tira kul chia siam thaturin pathian in kong a hun sak zel ani kha adot le a chuan pathian thu a in nga na fel tak theological foundation kan nei hi poimo khop mai achhelai siam thatu ni tur chuan pathian thuin nga na fel tak kan nei hi atulani achan chu achhelai hi han siam that don tak tak chuan do dal tu anom thina nehemia hova jerusalem kul chian siam that po khan do dal tu tam tak anom ani kha pathian thuin nga na mu mal kan nei lo chuan har sat na kan to hle ka piangin kan be dong zel mai ang ti la om chutianga pathian thu wa kan in nga na ta na poimo em em achhelai siam that na tur ta na poimo uar taka voina kan soidu chu lalpa tri hine lalpa tri hi christian tenuna chuan kan in hna na tur poimo ber pakhatani chuti rual ero chuan tun lai kan ram a boy puyom em em ne lang chu lalpa tri lo pathian poisa lo pathian la serious lo ring tu kan tam lu tuk ne lang hine lalpa tri na tel lo chuan a chelai siam thatu tak tak kan ni theingai lo wang ani le engwang e pathian tri hi poimo ti ta ila mo sian a soidan chuan Bà thiên trị nè hiền thiên trả lâu cân tị nè tù rạ mình vên tị nè. Exodus bung xong nị trang xong nị. À khan tị hiền cân mù á. In mịt mù á trị bài ôm á á ôm nè hi. In xua lâu nè tù rạ nị ế. Tị in mô xiên bà thiên trị. Bôi mộ nè Israel phá tê á trị phí á nè. Chú tìa ngá trị nè chú. Lâu nè chú. Lâu nè trả công tị ca mình xuôi tù tù rạ nị. À thu xe mình bà thiên trị nè hi á chê lâm rưng ốt á nị lâu vã. Pathian mang ina le pathian tri ti hi thilin kol kal anga ngai te po hi adik lova thil kal kop that zo kane ani na taka chon pathian kan zom na bul pui taka hian pathian tri na om sam za som thum chang thuma chuan lalpa nangin kholo na te chin che chuan o lalpa tunge dingang le nima sele in ne na ngai dam na om ani ti kan mu a chumui zo chi kan mu chun zoma chu tri a yom the nan ti ani pathian hen kan sual min ngai dam sima piang ten hen angai dam na thu pe achan chu ama country thei nan tri a ama chu aum thei nan ti ani thuthlung hwel al pa tri kha thuthlung thara pathian mang ina in alu alan ta nga ngai te po hi adik tok lo thuthlung thara po pathian tri puimo na hilangai renga ko ran ma sa po kha lalpa tri de kin tharau thiang him thlamuani nan oma anlo pung ta de de uzelani kha chuwang chuan Christian te ti nge tur chu lalpa ti hine keni po hian nehemi ang khan a chelai siam thathi vei tharela chuti rual chon lalpa ti na hian kan nun peng tin reng hi min khal thar le sela ni tin dar kar ti na thutlu na kan siam na reng renga lalpa ti na hian min control thar le sela chuti huna chuan isai le khabu kan huang hian a chelai siam thatu mi om na tura kong te siam thatu ti din hun hi kan lo thei don alo ni lalpan kan za tan mal som ro se amen
1: kan ngai thak tak a chelai siam thatu ni ang che ti tu pui manga hun ron mang tu kha reverend doctor km vanalpeka central kgp leader ani a akashwani aizol a janga pon chwa ani
2: Tidam thelo shikpai turin nganhelsu wandoi wang ain du khanswal wanga HIV AIDS kai antamzok ruilola film khurla HIV chu ama in omtiro singnun jin konga positive la HIV AIDS laka lo negative ang cheti hi sinot social front somnite ani e
1: Hey, here Kashwani Aizolani, Puantu Chulpui Mokanhan Puang Lok Ange. Government body Mizoram State Health Care Society Turel Angle State Election Commission in Le Ka Ami Pui Shatir Palnamin Pekang in Mizoram Universal Health Care Scheme MUX 2.0 Noaya Mipui Nol Pui General Beneficiary Temansoya in Zialu Hun April Nisom Panga Achangasa. April ni som panga sang ni som ni paruk kleng kal pui tura lau puan to chu me ni som panga sang ni som ni paruk kleng po se ani a hemi hun chung hian mi pui te general beneficiaries a inziak lut vek tu rin kanin ngenin kanin siya tirani inzia lu hun po se ani awangin grace period ero hon ani to don lau ani Akashwani Aizol la janga puan chua ani

Hei a kash vani aizol ani dariat le mne somli ani a tuna chon pathian fakna la kan ngai tha anga tbc sai than pu ele pan cb le thang le ani te sai kan ngai tha hodon ani ma sapra tan lal pa shak thi ti la kan ngai tha anga pan cb le thang le ani naron sa ang

0: Patian mga ina ti la. Tiam takaron sa tukha ti bisi zay tan puya ani. Wala sa ti zong tutun jumata na patian fag na la. Kan ngay tla kaw te tetsuhan lao nila ta. Akash vani aizo la jang apuan suwa ani.
1: Ngay tatu du takte ti bay ule. Min ngay tlak china wangin kan lome. Itan program chazo kan sop chua zel te nan race app kaltlangin fuitu chatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek thei ba ka inga idan isoi thei ni kan official facebook page ha link ka lutin injak lutla ithuron chatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na cha thlen tu ni ta che
0: This is Akashvani Aizol.

chandri nom ti hlaron satu kha lim limi ani tuna chuan ka chuang berzel ang sati la kan ngai thave la thunga nga thalwat feli thang lua feli thang wa tia kan shan la e mem chin kan aron

samari mi tha ti hlakan ge thlak tak sa tu ka arla ruat feli ani ya chu ti zong chu tun tum lal pa chu fokro ura lal pa chu fokro ti huna pathian fakna hlakan ge thlak kho the chu lo ni le ta kashwani aizol atang pon chu ani he hi kashwani aizol ani tu na chuan pathian fakna hla len khom hla kan ngai thlanga eichwana remle pol te le kelal ming lian le pol te an lo zainga amasa in eichwana remle pol ten lalpa chu choi moiro ti hlan sakilongai thlang u

kan ngei thlak ta ka zual ri tak phur le le ni nomi ti hla satu kha ke lan ming lian ale pol te ania tuna chuan h fanal rem le pol te zai kan ngai thlalenga o kha ngai tu pathian in ti hlan ron sang.

Kan ngay thlak tak kan khak lel ti hla sa tu kha hlal dang lovi ania tuna chuan si din thangan miswal min ngai dam ti hla sa kilo ngai thlang u.

pathian fakna hla kan ngai thlak ma sak zok mi swal min ngai dam ti satu ka si din thanga ania atu turam luna nam te la sak ero ka chu kanun ko nga buai chen te ane ole tuna chuan h lal dang lovi zai kan ngai thla anga iram min tiam chu kan thing the ngem ti hla run sang

0: tung tung kun hatok te tan ti hun a chuan thian ho ti ti kan ngai thlang a sangha chi chung chang ti thu pui mangin pu vilan rot pui a president pu zet r thang ming le general secretary le pu la len kim assistant secretary mizoram fish farmers union a mi ten hun anon mang don ani
1: ole in the vines by ule when a headline on in com com tur te hi mizoram fish farmer union roi tu te kan nia tuna kan president nena changin Mizoram Fish Farmer Union chu enge ana tho enge ni ti ingai thla chukam
2: ole ji bai ule Mizoram Fish Farmer Union hi bol na pangte ani chungin pol poimo tak ani tho meka ni som pakhat thakwa sa ni som ni patni a din kha ania kan din chan ber chu Mizoram chunga sangat khoi tu zong zong te in potlang taka na kan tho ho na turin le Mizoram hi sangathiang lim le tha in to de na tura mala na mun thatak ani ti hi kan sachiang a chumi ta na na thok turin le har chan te sukiang tlang turin pol hi he pol hi din ani a tun huna hun kan nei the hi alom khop maya tun huna hian sangati sem tur tung chang hi kan du til dona nia sai tur tam tak om dona poimo tam tak oma sia tur tam tak te kan neyang tu ti rualin he topics lo po hi masona tura ma chop le til tur tam tak kan nei dona tu te po chu kan sai zel tur angai la ole
1: ole sangat sangha in to del tur chuan sangachi atangin bul han chang don taila kumkalta ate Mizoram hun thong sanga sanga chisim aloni to thina heti angni ko hian sanga size ting tok lo sanga chi thok tok lo le aza tu dik tok lo te aum thin din soyania heti ang ani awang hian sanga khoi tu tena e kan lo don son dan tur in hriati Mizoram Fish Farmer Union chuan tu latini chuta chuan enge sanga chi thalo hi niang ti soiturin e pulalhen kima ilo som lokam
3: sanga chithalo ti hianin kong sang sanga ani theyanga pakhata chuanin a quality a bulbera chuanin apui thatok lo atangina ti theyanga a size sa te hanianga chuan sanga chipa ngai kara sanga chithalo sangat apa ngai ni lo lui sanga me me mania lawin thla pung ve me me yang chi te po hi atel thei anga
1: apui thalo ti a khanin Mizorama sanga chi kan mu tamzo ka hi phai atanga kan lak ni ina langa an soifo dana chuan sangha pui thalo hi vai ho hian an jackson chiama no ten ron la lutrin ni nan soya hi hi adikin ifem
3: kan hu phak china po hian in vai ho hi chuan in heta ngun tang chen lek lek te ol sam jok ti wang le apui tur lian tham hi ang lo mu har sat chang te lom ve thina wang hian in han chiu mai hi atam mang reng khot maya tiang hi kan lo shet ve to dana apuya that lo chuan apuya len tok lo chuan in anote ya khanin than thei chin than kin hun hi an nei tlang pui thina eta vok ti vela te po apui tha kan han than thina than pakhata chuan in apui tha chuan a lian tha chuan in note po a lian tha shin thei na chen kha an nei tha deuh nge nge ti thina wa khanin
1: ani chuan chutiang ani chuan azo na le a hian purem rot pui hi e lo chang sira sangha chi thalo ina angong te enge niang sangha chi thalo kan la khian enge farmer te na kan tor dan tor hi niang de
2: ni e sangha chi thil re rang chu a chi tanga tan ania a chi that chuan ara po tha ti ania sangha hian chiang khop maya le zo na he hun rei tak chung e sangha kan lo khoi ve thin to a tin department sem te po e kan atha de thalo chu a chiang tu kan ni loma tam tak chuan in department sem hi a ka la du lo ve te po ti om thi na e kha ang kha a chan chu supply thil lo ni a ta khan in man tom zo ka a chi in pol sop tu na kan ngai thak ang khan kha ang te a te du tuk te a pui thalo ina a hrin kha tiang te kha a lo ni a tin a sai sa po te du tuk te a lo ni thi na tin supply tura sem tura hian IMC le executive cap tia hianin achi IMC achuanin rau mirga le bau telonita exotic cup pa chuanin grass cup common cup le silver cup telonia khak ang chitha big composite fish farming atana khoi tur si khanin achi kimlo achi ni kha chou tela adang zong chu achi chia ina apol te kha aloni thienani chuma chon kha ang kha e achi thalo kan ti thin chu ani tlang pui
1: sangat chi a size te sem hian engtin ge farmer te angong
2: mizoram hi e kan farmer te hi kain anglawa kan ram le kan luit kan tui nei dan te athen chu tuinung thatak nei kan ni a tam jok hi chu e ruwa tui mang ruwa tui ringa e dil siam kan ni thina ruwa tui lo tla ka mei zun tha alo ni hian sangha chi te kan lo da thei chu thina tam tak chuan chu chu department na an sem thin thei thun po hi ne august september te lo ni tlang pui zo ka khami huna kan da khan tak te te kan lo da thin khan athan hun chung atlem em em ta sangha hi athan thei hun chung thlai ang bok ani a athan that hun chung berchu ni po eng tha e kholum hun hi ni ama satanga september october hi ni maya chu chu e kan lo da tlai khan athan hun chung khatlem ta em em maya e zubaka e anthan dile kan da chu thei chung kha January February chuan tui lo kang le to thina thali thanga vel lek da khanin mitam tak chuanin e sangate takte kan da khanin apui ting man lo se em ema chuwa chuan a thang chak don chowa a hlok don chowa mana ngai le thina ni chu chu kan har satna le sangat chi te e kan khoi thinena a ngong poi em em chu ani ta ni
1: alom om le mai chu tiang tho chuan kan sangat chi don hi atlai chuan e ei khop tling man lawin e kan dil te a kang char do na kan thar ngai jel don ti na aniang chin mo tin pula len kima sanga size hi mizoram sarkar in sanga chi sem ta a size hi ing ang tur nge niang le
3: sanga chi mizoram sarkar hian in quotation na ti chuwa ka chuan in a size hi 60 millimeter samruk katanga millimeter samriya torani chu chu inches ni le su thum bor vela tanga inches thum le su khat vel tur ti ani
1: inches ni le su thum chu inches ni le chan ve bor vel
3: oh ni anga
1: inches thum le tlem ti na ni anga tro
3: oh
1: chu ti a size chu sarkari na sem chuak tur ti na ni
2: tu tu soidan ti dang in finger links din boka zum yom se chu kut zung chal chen ti khana fi khop mai tru
1: tin ani le e hetai e sangha chi an han sem ta a chuta chuan vai ho chuan an suak puata an ron bun thoka ti khana an chiar mai thina ni e kum danga chuan a azad diklo na sa takin a social media ate au chu pui lo ni china hei hi engtin ngi azad dikhi farmer tena kan thria theyang department hian malak na tur nei in kan thlang em
2: kan sei ha hei hi ni e apoi mo amper pakhat ani hei hi department hian in thadan ber tura chuanin te khong in ang tlang hi mizoram chunga a supplier te a hian in pe sela kamite khong a khan finger links ha engzat nge ling engzat nge thun thei han suwa a e sanga lo omakha emo tui om lowa net a an kan han ti kan to sa e kan suwa ka mo po ni se kha bo ma khan sanga engzat nge om kha te khong kha uniform in mi supplier te na an man tur kha om sela antinan bom khata khanin zanga suatheina ni finger links e ti sela khami di kha chuanin e khami khat a kan dikta kan sua among a tui om bia lawa suana te khong a khan e kan te chuanin e azat kha a sual tak tak thei to don lawa tin al sangha kha finger links aya lo lian do ani chuanin alo tlem jok thawang ma se kha kha adong tu tan ale tu tan chuanin a thlei thei a te pawngai thei zo kanga e
1: sang kha kha lien don
2: oh ate khong a khanin e a khat to kan i chuan a lien a piang kha atlem dona a number zong chuan ma se a le tu tan chuan a lien hle hle kha a tha zo ka khata chuan complain om kring lo
1: a lom ume e adot le a kal le hal mai la sang kha quality cha kan ti hi enge pu len ki ma kha min ron fil fi a sak lok se la
3: a quality cha ti a chuan in a pui a tanga tan angai kring anga yanga apui tha hi poi moi em em a apui hi alian thang e nge chu po anau te te po lo tha than te pon lo thang dua kum kha chunga kenina kan lo ti thin da chon kum kha chunga a thang tha deu te kan han thlang chua ka kum ni a khatiam ho kha kan han chiu le thi na in thla pol u nau le in breathing an ti u nau in thla pol chu pian chuan na chen som thi nan ti ang deu te kha khatiang kha a thlen lo nan khanin mun dang ami te po hi kan han lakol ve thi na ate lutuk khi chu sangapui ate lutuk khi chu thang theilo hi an thang sanga thang theilo ko hian tui hin pai thia kha rai ta chiu rai thei thawa ma segin hetiang hi chu manglo thei ram ramilang chuanin kan thar chuah te po alo lian deuh nge nge nga chu adang lea chuanin achi sai sa tho khanin kan sanga dil te enkol vairam tanga uluk lutuka vokvul anga khatianga enkol theile kan nilo wang khanin e atilian thado nge nge the chi chu han pe chuak theilang chuanin tlema e dil en kol lutuk theilawa po mania lawin saseng theira laka lawin thum him thei mania chojong thei thei chu ni thei se chuanin du chu samani
1: alo mom le mai e ni e a quality te a size te a quantity a tamlam te kan han soi ho ta tuna sanga chi semani dona khatiang ang te khong chi hrang

0: nga khan i lo tling lo ta se ate lu tu ke a sang ha dang ina pol na sal tu tilapia ti te sang ha chia tam lu tu ti te lo ni ta se a quantity a tam lama te khan tin lo ta lu tu se la eng tin nge e sang nga vula e song tu te hian kan ti ang khami chung chang a khan eng action nge kan la kang eng tin nge kan lo response sang ti kha kan president hian khong ain mi lo sei sak le lok ro se
1: apoi mo khop maya hei hi kan members te po council se chome ka department po in hei hi angai poimo ani karinga chuwang chuan a lo te lu tuk ani emo a pol sop tu a chi thalo a lo tel emo a lo kim lo emo ani chuan khang ang kha kho sang sanga kan members te a session te po in complain neya a muna an lo jing fel thei lo emo ani chuanin helai headquarters lama te po thlak nen report zung zung turin kan in base ya kan ngen chome ka a supplier te po in tuna kan so ye hi lo ngai tha chiang sela kumina na na chu a chi tha alian tha atling nge lo hi chu farmers ten ton kan tum lo ani ti hi lo se sia sela kan du khop maya tumi tur chuanin kan members te dil nei tu zong zong te po lo in ruam mana a tha lo chu reject nge nge ngam turin ruam mana nei tlang u ti kha kan sei ngal du ni
0: ni e sanga khoi tu te po hian department kan lo tran pui theina ni na langa department lama kan ho tu te pon sanga chi tha te at leading te a sem turin e supplier te angin tak mek mek ti e kan thre to a khati ang anga thing lo ni chuan e sanga khoi tu te ri thak a hun inarin om tin e anexa a point le a hankal don tai la sanga kan han don hi tam tak chuan athipuk puk zelan tia a mortality antia infant mortality unnoted lai thi puk puk te tin kan di la then hu thi puk puk te heng te hi om thina ni he hi enge a chan nia kan riat i soile lokang toy te in
1: he hi e ruah man na e thar nei te po a tu langa la de udewa kan han phurson thin hian e ati chaw thina kong la ka te thi tam du a da nuwa po an lo tur nge nge a chuwang chuanin poimo bera chuanin an hai theng pera sangha chi kha kanin pek thei e kan lak thei kha e a tha a chuwang chuanin he kan member te pon kan soi khom lai laya an du thu sam chuanin district tina hianin e sangha hatchery a chi siam na te po hi department hianin a pekim thokhat ni te pon a hriata a lat dong no te pon mai theya chu ang te chuanin an mo phurna a ngain e sangha chi kha an mani district thu nge ya in to de nge nge tur hian mala ki har sa to lem lo tur angai la tin department point chu du chu samani kan ringa e kami tur kha in tan la pui dan hi kong thram thram omin arin oma chumi tur chuanin e ruah man na nein e hemi anazari nei tan te po hianin tan le zuan angai ziate sia ila khami kha nai te a nungdam thale harta ka kan impact hina tu ni te pon asia ta tin a phur do na aseng hoi e achi tur lak han harvest han man chung changa te ada a han da ha dam chung changa te e oxygen ni mo e a han a transport chung changa te le tin ada dil adong tu ten an mani dil an lo da le dan chung chang zong zong te po hi a san pa a in zir tir na ding technology tam tak omani wa in tun kan sei vek se lawa chu zong zong chu e kan sia ta kan zir tir thati a poi mo a chumi chuan hemi a thi tam tur te e hi a ve nge nge in arin om
0: e pu len ki mo khanin sanga dong tu te na kan lo hriat ve tur sanga rong thleng ta a inge kan lo ti ve tur polythining kan khai mai don nge dila kan juk chun chung bor mai don nge ti khamiron soifia sak lok te se
2: sangat sistem hian in adong tu te po hian in ti tur hi gan nei ve farmers hian

0: Ô lê tu na kia lê tân lui Bible chang a chia tu rin gần lâu sôm lê ang o.
1: Sam za na chang khata chang a chang li ram zong zong te u lel pa choi moin lim takin a ro lom chungin lel pa rong bol ula la sa chungin a hma a lo kal ro lel pa chu pathian an di ti she ro mi siam tu chu ama chu ani a ama ta kan ni ami te le aram tlat na mona beram ho te chu kan ni lom thu sei chungin a kong khara chuan lut ula fak chungin a byak kin hung chu kotlaya chuan lut ro a hne na lom thu sei ula a hming chu fak ra u
0: vì na chuan in Josepha chan chin kan sei do na chat do win in lo ngai thla don ya o o se chan ang o a Josepha hi Jacob ale rakili te fa ani a ti chuan in Josepha ming om zia chu pathian in bel cha ro se ti na ani a ti chuan Josepha te hi u na som pahni ani a chumi zinga chuan ama hi som pakhat na ani a apa jacob pa changa beram fula e zong chhung kwa an ni a apa tar lam fa ani awangin a una dang te ayin apa hian adwa big em ema a chu wang chuanin apa hian in kor fual ze shang shang azia asiam saka a chumi an sha phe chuanin a una dang te chuanin an thik em ema an hua a nok sak an ti em ema chong kam cha pu in an pe pe chin lawani a ti chuan in an huat to sa te lu nen khan Josepha chuan mu mang an neya a u nau te bula chuan a mu mang chu a shila a mu manga chuan in a u nau ten chebei an lo buk lai a en tir na ni angai thei tur a mu thu a soya an ngai thla cha pe lova ani la chuan in khongai takin lo ngai thla te u a lova hian bu phal te kan lo te la ka bu phal chu a lo thawa a ding ta hlua a in bu phal te chuan an ron hwal vela ka bu phal te chu chi bai an buk hloma ti in a shila ti chuan in amu mang te an shil fia chu a u te chuan in an hot te em em maya a mang neya ti ti in du da takin an ko te hial me ani ti chuan in chung kha chu Josepha chuan in apa thu o in a ran rual tha avakan turin a sekema akala a unau te chuan chutia an huat em em an unau pa a sekema a rong kal ve ani ti an sha chuan da chatna rem chang mu angain an lom hle a ti chuan Josepha chu a unau te chuan da chat dan tur an ngei tua ngala chutia Josepha in a unau te hnen a vathlen chuan in a kor fual ze shang shang a zia a hak chu an lo hli saka an pa hne na chuanin sakolin a se hlum anga soi chu an tum ta a ani na taka chuanin a unau te hianin Josepha hi dian sumdong a hne na tangka som ni in an shalani a ti chuanin a pa hne na chuan a kor fual kel pathisena an hnim chu an hmu tira apa chuan Josepha chu sakolin a se hlum nge ani ringin a twar hle a ti chuanin a tor em a van chuanin a fapa te le a fanu te chuan an pa thlamwan tu chuanin an kal khom hloma ma se joko pa chuan a thlamwan a du lova lusun chungin thana ka pa hne na chuan kalyam done a ti tata hun re tak chung chu nasat takin a fapa hi a sun ani ti chuanin Josepha chu midian sumdong te chuan ai gupta a an kalpuya ai gupta an kalpui hian in Josepha hi kumsom pasari chau alani a ti chuanin ai gupta ramlal ber faro nuaya sipai ho tu pakhat potifar chuan chutia ron shwai chuk tu ismael ho te kut ata chu alo leita a Josepha chu apu potifar tan na thok chan ta a na chat tak le rin om taka a tho zel awang chuanin pu potifar mi chu athlung zo te em em maya Josepha chu pathianin mal asoma om pui chin ani ti a shat miaw awangin potifar chuan a in pung pui engkol tua a da ta hial mai ani ti chuanin a chhung te chunga ho tua po siam ngal boka arin zo em awang chuanin a cho e ba ka in chunga shat a nei lova Josepha kuta engkim mai hi ada ta top mai ani ti chuanin Josepha hi kan shat tur chu tlangwal pian nal le mel chatak mai ani a mil chat zia te pian na zia te po bible a mu tu ra oma chu wang te po chu ani ang apu nu pui chwa along ngai mela kher thuk na ram chang azong tarang maya chung kha chu pati faru nu pui chuan mut pui turin asom te hial maya ni amai ro chu josepha chuan chutiang thil chalo ti chu adu ho lova apu nu pui hne na chuanin kapu chuan he ina hian kanhne na eng enge om a shelawa ane zong song ka kuta a da feka he ina hian ka aya lian zok tu ma an om lawa anu pui ini awangin nangma chau lo chu kalaka eng ma ui ane hek lo ti ina changa eng tin nge he swalian tak hi ti in pathian chunga thil ka ti swa thei ang ati a apu nu pui chuanin chutia josepha in anarani ti a shat chuanin lung oi lo em em meya amut pui tura asom lai hianin asil fena aman saka josepha chuanin asil fen chu akuta chuan atlan sana achhuak ta deya chutia josepha in anar ani ati a shat chuanin alung oi lo chuan phubalak dan tur ange tua ta a josepha silfen akol chu rem chang a mangin apasal hne na chuanin azwal kota a apasal hne na chuanin hebrite se a lo kan hne na iron shwai khan mi ti mwa phautumin kan hne na alo luta o chwa ka aw fele a silfen hi ka kyanga a nu chia atlan chwak ta ani kha ti in apasal chu a shil ta ni chu ti chuanin josepha pu chuanin chu thu a sha chuanin alung oil lo te em em meya amirin em emin chutiangin chutiang thil anu pui chunga ati du mei chumak ati a chu wang chuanin shemdan tur angai twa ta a jela tan ina khung pha ta hial ani o ti chuanin josepha chu tan ina an khung ta a amai ro chu tan ina po hianin pathianin ala om pui chun zom ta zela tang veng tu thin lunga na thokin josepha chu a khongai tir ta a tang veng tu chuan tang zinga an hau tu a siam ta nge nge ani a tan ina chuanin pathian puin in tang ve dangte mumang a shil fia sak china chumye awang chuan faron a mumang mak tak me ane chu shil fia sak turin tan in a changin ala chuak ta a faro chuan josephan a mumang shil fia sak na chu cha ati em awang le pathian tharau kai shwai ani ti a shat chan em awang chuanin a josepha chu a ring em em maya lalna konga a hnuai che omni turin arwa ta hial ani ai kupta ram lal ber dor tu alo ni ta a faro chau lo chu a aya lal reng reng an om talo ti chuanin faro mumang a shil fia sak po chu

a takin a lo thleng dik tange mai a a champui lo thlenga po chuan zo safa ro rel na fel tak nuai a ai gupta ram chu a cham ve lo mai nilovin a che vel ami ten e tu lak nan an mang te hial zok ani a u nau te a hma a ama lo shal tu te ngei po kha bu lei turin apa in kanan ram atangin ai gupta rama chuan aron tir ve ta a ti chuanin a u te nen chuan a u nau te nen chuanin ani mukhom ta a ti chuanin ani mukhom nu chuanin a u nau te chu angai dama chumi awang chuanin ai gupta rama chuanin a chhung ta zong song chu a hnena nuam sataka kho save turin a shwai thlata vek mai ani Josepha nuna hianin zirtu tam tak kan neya a chung zinga poimo ka ti deuh deuh tu chu kan sei le anga chhadawin in lo ngai thale anga ti chuanin Josepha nuna hianin arin omna pathian a chi na le angil nei na hi a soilan tha in ka sha a ma sabera chuanin a chanchin kan sei atangin arin om sia kan mu a thlemna hau tak tak tak a to lai pu in atluve mai lova pathian poi poi sei a hlauna awangin a hnia fi thla thak zela ama in tuar pha don hial ma se a thlemna a hne let ngam zela hemi a chang rungut pu in pathian a chi dan hi a thuk hle a keini pu in zirtur tam tak kan neya Josepha chungchanga po hianin rin omna a poimo em em a nangni po tuna no pang in lani a no pang in ni a tuna in lo chang lian se langa kan nuna hianin hun ton tam tak te kan nei china a chunga te po chuanin kan thil tin a pya nga rin om tak le tei mat taka kan ti zel anga ya ti chuanin nangni po tuna a zirlai in ni a in le kha zirna a te rin om tak le tei mat takin le kha in ziranga a ti chuanin exam na a te po result chatak in nei thei dona a engkima in thil ti in apya nga pathian thu oi chung zela engkim in ti zel anga ya ni ti chuanin a Josepha hian a talent don a ti pung na se em em a pathianin talent dang dai tak mi te nei zen zen lo a pe a chu chu mu mang shil fia theina ani a talent kha tu ma shat lo na tur hmuna po a mang chuak ngama tang ho mu mang mei mei po a shil fia sak du zela chuti chuni lovin a telen kha lo u bo zel ta se chuan a topa a din hmun hi a thleng ho don lo ani a talent pathianin talent a pek ang ang te za pui lovin a mang mia mia zela hemi chang rungot po hianin a zir tur kan nga em em a ke ni po pathianin talent min pek te a in ang lo chawa a chen zai mi ni tur te le la mi ni tur te pon ani anga nang ni te po tu na no pang in ni a byak ina te a zai zai hu na te chat taka zai me te zir tir tu te ina lam hun an tia chuanin zak lova la me te kha kan ti tur ani a pathian ina talent ro pui tak min pe ani ti shi chungin zir tir tu te ina ti tur ang ang min pek te chu zak lovin she lo vin chat takin kan ti zel chin donya ti chuanin a Josepha hi omna apya nga mal somna ani a Potiphar ne na omlain a chung ten mal somna an don pha a tan ina la mi mu mang a shil fia sak boka rorel tua a chan nuwa po remsha na sang sang mang chang kain an ram le a che ve ram dang te tan mal somna lian tak ala ni ta zela a chung te tan po mal somna a thlen le zel ani chu wang chuanin nang ni po ke ni po mal somna mi dang te ta na mal somna thlen tu kan ni ve theya chunga te chuanin kan ni tin nuna mi kan chan pui ti hian mi te ta na mal somna thlen tu kan ni a kan aya upate kan za thia manga chanpui an ngei na a kan chanpui zel anga ti chuan in lama po kan nu le pa te a kan ti thei ang tok tok ka kan chanpui anga kan pui ze anga chung te zong zong po chu mal som na mi te ta na mal som na luan chwa the na fek ani a kan thil ti na apya nga rin om tak le tei mat takin kan ti zel anga ti chuanin Josepha hian mi ngai dam theina anga em em a ta unau ten mi rama sal ni tur le shom tin re tuar turin an shala a thi le dam po shalovin an chhung kolak a chang chuan mi thi ang mai a hla in

0: ma chu ti ang khopa an chhung kalak atanga mi sang le mi thi ani hnuwa phubalak le theina hun tha aneya po chuan ngei dam na ri ru pu in an chhung kwa in an cheng za ta zo kha ani a ti chuan in nang keini pun mi te chunga ngei dam theina kan nei hi apoi mo em em a kan ni tin nu na thil sang sang kan tok china kan chen pui te kan mihring chen pui te kan chhung kwa ani emo kan chen om khoveng te kan chhan te nen te po ani ang thu in mu fu lo chang te a lo om china chung huna po chuanin atlom zoka kan chan te ang poi mo a mi ngai dam thei tu zok ni kan tum chawanga tuna nang ni po school kal lai te in ni a chhan te in kom china chung huna te po chuanin chhan te ne na hanin hau chang te ha om china in ti pala kut in thlak pal chang te po om chin chung huna te po chuanin thin rima in hnial buai ani emo kut in thlak zonga kho salavin angai dam thei tu zo kan ni anga in ngai dam ton na tel lo chuanin mihring hi kan om ho thei lova kan cheng ho thei lo ni ti sha ila tlom zok ni kan chu anga ngai dam thei tu zok ni kan tum tat ton ania ti chuanin Josepha hianin thlem na adau zo em em meya ani tinin thlem na tok ma se pathian du lo zong swal chu nghep takin adau ti Potiphar nu puin a thlem khan kan hmu chiang hle a thlem na local chu tlan sanin pathian du zong a pan tat na hi kan entir na kan ni tin nu na ke ni poin hi hi kan seng lu a poi mo em em a ti chuanin nang ni po in ron thang lian ze langa he kho vela kan nom chung chuanin swal hi an sa em em a swalin ke ni te po min la ron chim buai anga min la ron ti buai don ani a chung huna ti chuanin kan chian tenin thil cha ni lo nu le pa te pathia du zong ni lo thil swal an ti po in kan ti ve lawanga min thlema ti tura min ti po in kan ti du lawanga hi hi chu kan nu le ka pa du zong ani lo pathian du zong ani lo kan ti tlatanga ti chuanin pathian du lo zong reng reng chu kan nar zel anga chu chu ke ma ni tan pu in a chabbera he khuvela kan om chhung chuanin swal na te apung zel dona chuta tak chuanin ke ma ni po pathian kuta kan in hlan tlatanga chong chai te kan taim em em turani a zan mut dona te jing kan tho vela te kan chong chai anga kan dileng hun tur te pathian kuta kan ngat chinanga pathian du zong le lom zong in kan ni tin hun kan mang zel dona nya ole tuna lel himpui ren thei le kelal tlan hlui bible chang chhar tu rin ilo som le photang o
1: efesi bungru chang so ma changa som paru ato bera chuan lel pa ale achak na thashuya chuan thil ki thei na nein lo om ro u dia bolangam khem na te chu in do zo na pathian ra thuam fam kimin in thuam ro u kanun puan te hi ti sa le thisen an ni si lo lal na te le thu nei na te le he thim chunga kho ve ro re tu te le wan mu na te thara swal hau om te an ni zo ke chu wangin ni chalawa chuan in do zo na tur le in ti zo vek lu po a in din thei na turin pathian ra thuam fam kim chu la ro u chu ti chuan in kong su thu taka sheng in fel na om pho chu ha in rem na tan chin cha in bua se na chu in ke a bunin ding ro u chung lo po chu rin na po la u la chu chuan mi sual thal al thei zong zong chu in ti mi theyang
0: ole tuna le hlimpui ren thei le kelal tlan hlui zai turin kan lo so mang

0: ti chuanin pathian duh loh zawng thil reng reng chu ti lo turin ke mani pawh kan in tiam thlatanga eng kima lekha zirlai ani emaw eng thilah pawh ani ang ke mani aia an lo chung nung zawk a an lo thiam zawk ani emaw an lo chung nung zawk pawh ni se aw lo tur ani a an mani vanga in ti lung ngai te in ti shom te kha ti mya lo tur ani ti chuanin pathian hian ah hianin lawm thu kan sawimawlh mawlh hi a pawimawh a zing kan han tho rungaw te hi lawm thu sawina tham a ni a tam tak te chuanin zan an han mu a zing an chhung te chuan tho leh tur ten an ngai a ama erawh chu khang tho ta lo te pawh an awm thin a ke ni chu pathianin vuin ni thlengin damna hriselna minla pe a lehkha zir thei tur te e le in thei tur te in vuin ni thlengin pathianin kan nunna minla zua saka he rungot po hi pathian hne na lom thu kan soimol molanga ne pathian hi kan fakanga kan choi moyanga kan thil tin apianga pathian kuta kan in ngat je langa engkima pathian kan ni tununa kan da poi mo in kan da lal zel donanya o zirlai josepha chanchin kan soi changkhanin a zir tu tam tak kan neyanga a kan ni tin nuna te kan chen pui te nen te kan chhian te nen kan in kara te khotlanga te kaushana te pawani ang a ni tin kan nuna a zirlai tam tak a oma chung te zong zong chu kan ni tin nuna zom kan tum chhau dona nya khati zong kha vi ni hun kan ron man the te chu ani ek kan lome
1: kun ron mangtu te kha mercy lel manzuali le no pangte republic veng aizol mi te anni

Kan la ngay thlak masak zok siom na le boina kara ti rem tu kha chol hun ko san sai pol ania atu tua bo ta ti lai ro ka chu mwalung tu pa sur bial sai pol ania pathian fakna la ingai thlak mek na hi akashwani ai zol ani tuna chuan adventist choir na ka chandam tun min mangai wangin ti hlan remi lo ngai thlang u

Ilu ber katan ti lak ngai thak tak rem tu kha north wan lai phai pasor bial zai polania tu na chuan mintir chuak si a ti la territorial song sers rem kan ngai thla nga hemi no hian min la shuai ngei don ti la north wan lai phai pasor bial zai pol rem kan ngai thla zui donia mintir chuak si a territorial song sers

Hei hi akai shivani aizol ani darli le achanve ani a tuna chuan pathian fakna hla kan ngai tha anga tun chum huna hian lalnun hlua chak chuak jela sha zoli le sila lungmua ne tizai kan ngai tha don ani kan hlamasa beratan lalnun hlua chak chuakin siam turo pui ti hla sakilangai thang u

Jilil siya zoli zai kan ngay thak tak ha kadai zil do an tih la ani. Oli tu na chuan si la lungmua na zai kan ngay thave thunga nga chatuanin o isu tih la. Aron sa do na ni tu nai la ngay thang u.

sa tuwani no i su ti la mo ita karon sa tu kha si la lung bua na ani kan ngai thak le tur hi kanun hi ana ngai che ti la ani a lalun lua chak chuakin aron sa ang

nang chau lal pa ti hla kan ngai thak ta khajela chia chwali sakani ole tu na chuan chaton pathian ti hla kan ngai tha anga silalung mwana na ron sang

0: Si la lung mwana zai mwoy takan ngay thak tak hat sa tuan patihan ti hla ani. Ole tu ti zong tu tun chum patihan fang na lahuna. La nun lua chak chuak, jay la siya zwali le si la lung mwana zai kan ngay thak thay te tu. Ani le ta, Akashivani ay zola jang apuan chua ani.
1: Ngay thatu du takte, jibay ule. Min ngay thak china wangin kan lo me. Itan program chazo kan sop chua zel thay nan, race app kaltlangin fuitu chatak lo ni tatse. Radio Audience Interactive Survey and Evaluation kan mobile app big. Race kaltlangin announcer te, kan program te rating ipek thay baka inga idan isoy thay ni. Kan official Facebook page ha link ka lutin in ziak lut la.

0: Nitlak nakram bin lei ti thakan ngei mi kha sanga buthes da thare bu yen sakmi ase boy pa ti la LEKBK Aizol pastor bial thare bu sakmi ngai ri nau se
1: jan sa pi kan ram le kan mi kun ni thong thabia hal lo i kan rak nu le wa

Boipa ti thlakan ngei mi kha LEK BK Aizawl Pastor Bel Hlerem bu i an sakmi ase achane umliawa ti thla Bethesda zai poli sakmi ngai veri nam se.

Achana umlia wa ti la kan ngai mi kha Bethesda Zaipol sakmi ase nun nak cherti ti la lbk bk izol pastor belherem bu sakmi ngai rin ha se.

tui kan ngai mi kha zeida a kan fial ti tha LEKBK Aizawl pastor bial hrem bu yen sakmi ase aboi pa azam tak ti tha sanga Bethesda hrem bu yen sakmi ngai ri nau se.

tui kan ngai mi kha aboi pa azam tak ti la sangaw Bethesda zai poli an sak mi ase Carson Gospel Choir pathian fial mi thlan sak mi ngai vin house.

tui kan ngai mi kha thingkung seram do usi dilak Carson Gospel Choir an sak mi ase nun zia ka thiam chang ti la an sak mi ngai ri nau se.

tu i kan ngai mi kha cha na um lia wa ti la sang ba the sta le rem bu yen sak mi ase tu zan dai kan thla nung chem dinga kan boy pa he kan ni lom lai ti la sang ba the sta le rem bu yen sak mi ngai ri nam si.

0: tidam thelo shikpai turin hmanhelsu wandoi wang ain du khan swal wanga hiv aids kai antamzok ruilola fim khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front somiche ani e
1: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
2: hehi akashivani aizolani kan hunduan loklang pui lo ngai thang u nakin da rukle achan vea chanchin thar mi zo chunga puan kan ngai tha anga da rukle minit somli nui zafiam thu huna kelal chuan lian ale achhiante selingami te hun manna kan ngai thadon ani dar sari le mit nga pathian fakna hlahuna grace zodin puile chris ms dongki matezai kan ngai tha anga dar sari le achan via zaipol harem huna nazri veng kaushan zaipol the leprosy mission koile theriat baptist kaushan zaipol te harem kan ngai thadon ani ti chuan dar sari le mini somli panga a ramri hnaia chengte pual hun kan manganga daria ta pathian fakna hla kan ngai thathung do na he hun a hian belinda el sailo pbk lian khumale rozi kerim sang pui te zai kan ngai thang daria le achan ve a sports scan delhi achangalak chhon kan ngai thanga dar kwale achan ve mizo feature huna cz wala chanchin ngai thak tur om do na ni ti chuan dar so mal than huna luangmol pastor bial zai pol te hlem kan ngai thanga dar somli achan via kan huna topang naktuk ni som pakhatho chani kan hun duan loklang pui lo ngai thaila daruk le minit nga achan chin thar sap chunga puan deli chang lak chhon kan ngai tha anga daruk le minit som pathian fakna la huna sang lian thanga le si lori te zai ngai thak tur om don ani daruk le minit som thum panga kun na thok te tan ti huna kun na thole chhalai te ti thu pui manga lajan pui afan ai le ishlerin kima khatla south ami te hun manna ngai thak tur om don ani ti chuan zai rimoi hundar saria kan manganga he huna hian ro sang liana siam thangi hau nar le jesi la rovate zai ngai thak tur om don ani dar sai le achan via chanchin thar mi zo chunga puan kan ngai tha anga dar sai le minit somli panga a thir vel na hun kan mangang daria ta chanchin thar hindi a puan deli chunga lak chhon ngai thak tur om dona daria le minit somli zai pol huna am veng kau shan zai pol lung chuan kau shan zai pol le pyd headquarters zai pol te ngai thak tur om dona ni dar kwa a hindi hla kan ngai tha anga dar kwa le achan ve zai rem moi huna lal din puya lal nun siami le van lal mal so mi te zai ngai thak tur om dona ni dar som zai rem moi huna larin hlui tlumang le lalung mwana chang te te zai kan ngai tha ve thunga nga dar som le achan ve a hindi hla kan ngai tha ang kan program te hi chu le poimo bik thila chuan ti danglam the ani ang he hi akashivani aizol ani tuna chuan chanchin thar mi zo chung puan ilongai thang u

0: Hei hi akal shivani aizol ani da rukle minit somli ani a tuna chuan nui zafiam thu huna kel chuan lian ali a thian te selenga mi te hun manna ilongai thlang u
1: nula senior an tile ta lo pitar kum ting lo an tile ta
2: papa khat kha an mel che om le mai mai voi khat chu Ani kho về nghe anh về nghe à? Thu sợi tu kha này lâu mù phu á, à thu sợi lọc lâu lai han quá mù phu thút mà hun nun nung anh đi tòa râm hôi tới bộ ác sinh sá nên rồi mà làm ta. À về. Cái ta khapa mẹ sẽ đeo ba bốc ha. A thien pa thi chama khan radio khan lan thang ve ni chu a la than la idam thin mo ka thien pa
3: I nak kasut sud laula de an pahan thin rim treng choi kan lor rang sin tiem bi ka dule ka sut ta
4: ga alor alor ka chi
2: lor rang ka chi
4: mi lor rang ka chi lo
5: sut ta sut
4: am zo hoi lo zo
3: jo ha
5: in confront tu ha an ruat ve ga ya korin thon khat bung khat cha khat atang na chia tana bung li na chia thleng to si chairman mang ang to lu tokin a tok to fu lo mo ani la chon tok lo le ka thon chier zo lo in ka kal san ngai lo
2: le ka thon chier zo ma
6: lo ri ri do wat ma o
2: a chum bung thai tla
5: a to na poi ma ter ko ka a sia phe mo
2: ani ve le a chier zo me chun dar ka chen ve chu ting de bo
5: papa ka po kha kan ja kha ek ma kha nin a zuru a
6: moi lo ba
5: anu in e re ti de ulek to niang a zuk en nak chuan in ani la lo sang nui vur vur to mai se
3: dil ni se
5: kanu kanu ka e thai lo kamong a zoi vek to
2: Kan zarui seita ka chuan kan zarui ho chuan zung dawin chon e chawa zurui ho chuan por dawin tlem te
5: a tram le
2: kan chien pa om te ko kha an pui kan ngam lo le mai mai an nun
4: do ra ba ka te te da ba le te
2: chuak chest te kong ka pel chi ka sa len ta
6: an lao le ma
5: ong pe thau kha lo
4: an nu dam an nu ngam lo ye sei ta ka che pan mo to ke tan a tan luom luom nge ti don te ka la chiang man lo
6: a tira mi
4: Exacti dort.
6: Da dort gerade fallen.
4: Irgendwann. Kannst du paar Koga School Weg mit paar Attack und sind a angel reka a finger sein da ja alle das da Musik.
6: Hast du das ist so
5: eine
2: kasi kapa kan kasi aya januari vot itu kan mo
5: a horop na lutuk
4: chu ko pakat po halo an pm kisana katurin carlo na la
5: katu na ya
6: ku katasa apung katari do
5: katu ay
3: katu lak ve kadu
2: dangwa pakat po kha a bial nu te khan computer thar kha han lei ve ni chan tlangwal chon a bial nu chu integrate khan in computer thar chu ram in ja nge tin an jota apel nu la lo mol a chan ngai da khat khalo eng lo gram som ruk vela nia
5: an bot avan shela uve
3: kausan pakhat kausan pakhat vel sai pol pakhan an rau om lo me sin in computer en kala ramu ayan
1: Hello kan yo kami ten kausan do diek in kha afang
6: kami ten ngai
1: kan kami ten kausan kan shim shim
5: thinglang a concert turin a kal ve nge ya a lo tling lutuk lo niang sot kata ke na ho lo tling om lo
2: Asyik sah buku baru lah.
1: Lok, lok tu saya lah. Paman tu pun ada.
3: Lok lah bang.
4: Asyik nama. Kan siapa? Ruat kita apa kalau? Alu kalian om rem rem. Ahel mat kau pia kau jet zel.
5: Awan tau.
1: Anjay jet sak, anjay jet sak. Atau kau tinggalin.
2: ISI, ISI nom siapa ni lah.
1: Company ini siapa sak tu? Kapa lah lu alai tika lom, anu lau ang, ruat zuhen, wui min tirang wei, kat chen doi nanti, chen tak ceng ah, ruat zuhen pui.
2: Kami tu chen om cie ha, oh kami tu chen om cie ha, dia nak hantar tani, ini nak cun, tengah chen leh mandor nanti, kekasih nanti, wui. Kacian tu nana, mungkin nak.
3: An mau terbuka, an mau nu terbuka, polai le, maya. An mau tertuga, apa zing tahu ka kongkal cunga in tahu pula. An mau takin betul, hey. Apa cakap hubal, kepa naem naem, engai an, ejak tay naem.
2: Em.
5: Anin ti chang kang le me apa thia apa chan jin powerpoint mangi presentation te pe deu chok le me
2: sava mu hi lai kha an ka pluma an en mu wa ti hian alo har hun chon alo ti dei to o ya a sil hai te ang chu
3: Kapa bagalomo, anu wakah an har omrem nampisin. Riak mewin kahden watoh.

Anh kim rel fel tu ti la kan ngai thak tak ha gris zo din pui sak ani kan ngai thak le tu ri kong min hon ru ti la ani a Christmas donkey man aron sang.

Kan ngay thak ta ha gris zo din pui zai ni in a la sak ha rong bol na ti la ani tun chum pathian fang na la huna kan hlan thun hung ber atan pathian te pathian ti la kan ngai tha anga Chris MS Donkeyman aron sa ang

0: nang ma thilro pui ti an soi ti hla moi te ka ron dem tu te kha theriat ko shan zai pol te an ni ole chu ti zong su tun chum zai pol harem huna nursery veng ko shan zai pol the leprosy mission ko le theriat baptist ko shan zai pol te achanga larem kan ngai thak the ani le ta akashvani aizol achanga puan chua ani hei akashvani aizol ani dar sari le mini somli panga ani a tuna chuan ramni hna i cheng te pual hunilo mangang u
1: Ole hei klabung khua a kanom meka klabung khua hi Mizoram chim thlang lampang international border om ania a then om ma hianin thlalote hianin Bangladesh ram om toni ti chuan voina hian klabung khua VC member tenena income na hun thatak mai kan nei theidona ti chuan hun thatak mai kan nei a tlangwal hming chansang ral te nen in biang biak na hun toite kan nei theidona alom om khop mai ni ole Oh, cibai,
2: cibai le.
1: Income na hun thatak mai kan naya hei om zia chu border area om te chung chang lampang a khanin han income na toi te han nei la kan tia enge sarkar in development sang sang te border area hianin athlen na tam tak omani kha kha chuna kina kan soyanga ti chuan a hmasa in tlabung location chung changa enge minshil du te inai kan ringa aw kha khami lampang khami han sil ma support la tero
2: alom le mai nia he tlabung hi mizoram kholun le la re me mai kumza somnga na ani kum mai alom thei kha kan dia he ti chunga rei to ni si hi mizo tlang chan mizo lal ten an thut ani lova tlabung om na la se lo hi kan thalai ta jinga pen a kan kho pui lam zo ka te po hian la se lo kha tu nai kum ni thum liam ta thleng kha chona nom thina ni a mai ro chu tu nai chawa hian tlabung hi a social media lama tele heng border e isu ne ne a te border tre chung changa tele kan sarkar malak na wang te po hian hriat le han lan chau hi kan nei chau ve tanak naka a ke mang e po ya chiang tu nin kain sia at labung om na khoya nge om kha ti hi so na ka tong ve na sa thina ni chawang chuan Lunglei district ka kan oma khothang lam ania ame patanga landana chon lunglei ai hian tlabung hi amar satani mar lam sata kan oma kan khothang khop maya a border hemi nachina kan ngai thakta kan khan international border bangladesh ramri depa hian kan oma kan khosira hian khothang tuipui aluang ani khothang tuipui takhi chu anhar chu eta mami district bung hun dai lama ron dini ta mizoram me phanenila i athlang lam sai zar zar khan ron luang phaya
1: ani
2: chu chu tlabung om na pok kha chulai chu ni a lunglei tang hian kem somkua pasari thuya kan oma ala kan oma amaro chu tuna national highway 302 na min ron e po tu tuna lai me ka ero hi chuan kem som sari e paruk pariat bor chho vel hian i kan shortcut vok to don ani
1: ani chu nai le to don ni chu tero ani le tlabung khua hian in mishing engzan nge cheng nia isya tuna census nung ber mil deu in
2: o tlabung hi kho un le upatak ni chung si hian nia kan ram kan khua climate te du thu sam lova chuti rol chuan population a hian ma kan son lo khop maya tura hian tlabung village council bi khan soitai la population hi sangthum bor vela kan in ngaya in hi zaruk somni borvel kan oma chu chu tlabung khua kan antia khan village council pakhat ke mani vc huam chung ka soina ni a e vc
1: lokal pachat lokang chenga ta khan tlabung ba ka khan village council dang engjang e om
2: tlabung kho pui chunga chon village council pani kan oma ni chu chuan khoper sub village kan antiang chi kha ke ni lawa han zodin vc an oma zodin vc an sub village rana nei ve bukanga ke mani tlabung noya hian din thar bru khua le chakma khoper pakhat e muris ka tra anom bok ani
1: ani tak chua ani le khotlang mi pui ta hi atlang puin a enge a shiat vek chuang lo na nga atlang puin enge aizon nan hianin mi pui hian an man sarkar na thok ti vel khami tiam lo khan
2: i zona min tel thokan rin rualin ka soi tel du chu ei zona ti ro khan soi pa rem deu mai chu tlabung hi mi sang sang nam sang sang mizoram a chon hei nam sang sang in chen pol na sat na khuwa tak mai kan nia amaro chu kan kho chunga hian majority hi chu mizo kan ni rim rima a khoper ka soidon lo kan vi si chung chang ani wang khan kho chunga hi chuan o chakma hi in som bor vel te hi chu sarkar na thokte le hetiam engemo awanga lo lu lut ve te chu an omin kan ham sia
3: chuan tu chu in vi si area chunga tina
2: a vi si area ni lawin tabung kho chunga vi si area chong ka soita kan khan I sub village khoper pakhat kan nei wang han chakma kho lang in somnga somruk vel kha om ve wang khan vi si area and ilawin tu nat labung khopui chung bi kan soina ni a kha mi sab village sanga chu khoper dai ani wang khan kan soitel lovanga chuan bengali hi labung khuwa lawin din tanna asul sutu te ani boka wang khan thei kan soita kan khan luipui kam phai ruama kan oma mizo tlang chan lal thut ni chia lo chung hian helai lo lu lum ha satu te po hi ani ve wang khan voin thleng hian I an tam ve le a I asa khuang jong po hian hindu sa kona zui tu te hi labung population atanga chho chuan za som thum pathum 33% lai anom ve ani chuan bengali hian min dot ani maya
3: christian ti lo chuan
2: o a chung ko din muna po khanin 19% khan don kai ve ni chuan mi zo te hi chu I majority kha kan ni ta sim sima sang ber kha kan ni ta a chuan tlang mi kan ti pahari mun dang a hen an lo se fak ngai lo mai thian tam vak lo in ka sia a pahari nam te tribal tho an ni ta a an zia te po hi bengali lam te po hi chang chun an kai de lek lek a heng ho hi labung a hen an om ve boka an tang kai em em mi zo te ne hen relation a tha khup mai an ni hi I ngo zo na te pon tho lo ka we me te nen po ti an tho ho na nei tha le a chung ta chu a in pol sop kan ni awang khan na chi nei zona khan kan lu tang kan soi kwal ma sa deu du a e bengali ho kan an ti hi chu tlang puin sum dong dor kai lian an ni chuan heng ho hi bangla tang ron lut le silchar lammi asam lammi ka eng moza ta nom boka sum do na mun pui yami international border ania wang hian mizowa tele chuti anga chon chung ko eng moza thi e kan oma tin tlabung hi population le in din munakha han tam viau in lang lo mai la kho upa le lunani tlata wang hian sarkar sarkar lama kan ngel heta civil subdivision thut munte kan dia hospital omna te police sdpo opna nuaya te tikhan forest ate po division pwd ate po division kan dia tin department sang sang a subdivision ni na kan nei chode uve kani chung te wang chuan sarkar na thokhi I nga mozat kan an omboka e thingtlang lo ne eizong kan an ti tak hi chu kan tamlem lo wani chuan khotlang tui pui kama om kan ni wang hian huan lo ram nul siam le ilawa han eizong te kan ni boka kho sakhi awol sam vein nuam ve pol taka soi ani
3: ani tak chu eizon na po ai nang lo nuai dul hlom don ni chu a tero tam nam sang sang ti meila nge ka tianga chakma mizo bengali ti te khatianga in chen polna ani na na kha chuanin o vc te tan nangni tak tan po khanin a enge I han ro han rel thiam veu po kha ngai don angai na lai po kha om don ni kha tiro
2: yeah
3: kan se ve lokanga ti khanin tlabunga hianin mizoram a thleng masa ber chi a khatiang kha om nuala dak in masa ber oma kan kan lo shet lo takin tin ib masa ber mizoram ib masa ber om buka tin police station masa ber om bokani dikha o police station o kha kha kan lo shetel ve don nia ti chuan border area om ani wang hian in hei sarkar hian development sang sang hi ba aron thlen ani ya ti chuan bor at border area ani anga development a thlen dan chung chang hi enge I mu dan min shil thengem
2: alo mo me ni china khan masak ber na kha ka soi chak deuh mai nia lakina rem chan le kan la soi belanga today zone ha kan chang phot chenga border area om kan diang in BADP kan TRD an noi hian border area development hemi fan a hi I kan mu ve thina ni kan soi tum lai chu lungset ar di block noi om kan ni ta a henga hian a border area aram ria om heng a fan sang sang te po entitled zo phu zo kang chi a hi block headquarters kan ni lo kha chuan development hi kan chang tam tok lo thina ni e ti choi man thiam bain ka ringa atlaya a block headquarters va soi sel dalame mo khatiang lam kha ni mi lovin e amer chung zong zong chu hun ri takar local tona khan kan sor khan in kan din mun ta sia in ti hian e kan lo o thin mm e kha ti hian kan an nei ta kha ni a ani na taka chuan tlabung mi pui te hi kan din mun te administrative zone atang tele history atang kan ground sang sang atang kan thir te chuan kan demand masak lian em em chu somko pelia chowa tang khan district ani district headquarters ani lungle district hi alian em em azau boka heti han thendara development ron lu thi kan thlak le lawang khan soi tu masa te khan I thang khar dian chung khatun man an lo be to a kan ground sang sang thir te pon ti hianin I phu le om ni na lo ren chung si hian I kan an mu lo chho zel khani a chutiang chia chuan aram ri then then fel chung changa te po ti hianin rd block chu fel thlapin kan mu chho ta ni a function hun po ma hel om le a
3: function thoi tu ra ngai la te ro
2: tin ya chu mi pia lama chuan border international border kan ni ta da bang khan soi bel lok thailo pakhat chu central hian nge mo chana min siat ve kan ni thlat mai a international border kan ni angin border security force the bsf the heat labung area a hian in lat lo takin border outpost si somthum somli don chau te hi chu kan omin ka ringa tuna hian chung chu kemania po nasataka ramri security zone min ve him na le kemania development khuanga te po anu lo thei tura kan nga ya ti lova chuan sarkar development pa ngai local ve thin department sang sang anga a project le proposal han lu chuk ve thinang te hi mi khuang thovin ka ha kei ma ne bo karan hu ve thin chu ni de umaya a mero chu soita ang khan border area development fund kha chu a entitled khu kan ni ve wang khan ka khalang sar ber chu ni
3: ani tak chu ni chuan border trade chung chang a hian nge malak na te tiang zong kha om chho zelanga te ro
2: near border trade hi kan ngak lel khop mayat labung mi pui chok ni lo che vel hian kan ngak lela e tlabung hi kan let thui lokanga sang khajre somsari pakhat adin khuadin ha kan nia chu chu e chu mi hun lai chuan adin tanna kan khodin tu kan an cherimi zo in thang lian atia kan soi th lewin thomas harbert lewin khan nia ama po hi he tlabung khu aron kal tanna hi kothlang tui pui hi bangladesh bay of bengal luang tlang ani ang takin chitagong rangmati tangin ti hian longin tlabung ron chawani aron thlen ma hian si paiza somnga ron tir chawin helai mun tlabung mun te barak mun tur din te sam fine ron tir chaw ma sa a chumi kan soi kai ma sakna lai chu he tui pui hi kalkung aron bangin chutiang chuan ron din chawani a chumi lang chiang em em ta chu tun ma khan sum don na engkim kalklang na ni ti chuan chiang khum mai a I hemi kan kong kan kal kong din mun te khatia khan ya wangin tui pui kong a engkim sum don na kan han din chau tan na ania wang khan kha mi kalklang khan tlabung hi voin thleng mai hianin I kong tlang fel sa tui kong ngo om fel sa ni wang khan in sum don ton na hemi border tre ta hi I malak na tur hi kong sial fel sa ni wa hian I a ko lu tuk lo he ti thaya a mai ro chu ei min pu na tangin kum som ni vel chon liam chho to a ti tu sang sang he lo ta ma nianga ko thlang tui pui po hi a lui kai na lei do te po hi voi thlengen la fel lo a mai ro chu proposal en kim chu approve to ni te po hi na han sia ta lei do te ba ka e long chol la mun tur hemi lampang kol pui chu lampang a te po hianin ruwa man ni in tuna hian e kan sum don ton lai na kai noi tur limong hai thuk te po hi inland waterways authority of india lam hian an ron ma don bok nin kan sia
3: ani tak chu a pui tin tak takuna phei chuan in helam pang chu kan sia tangin mizoram kot suwa te po ti la te ro lekin a phei chuan in no sum don na mun poi mo tak lani don ani ti kha alanga ti chuan ole hei kan hun lo top don to a top lam pang atan e hun tha tak min pe a hun chep takara min pe a lom thu kan sil che ti chuan nge soi du nge mo
2: alo mom le mai hei hela ya nang ba ni on the radio Aizawl Zara tlamu village council te po kan du thu ang tak chu in soi chuk phum fe lei thei lo mai la he tiang anga kan chan chin kan khotlang le kan ire lam din hun te fam kim lo to ka han soi thene hun min pe ga wa hian Tlabung Village Council lai wan kan lom le mai
3: kani po kan lom e
0: chuti jong choram ri hnaia cheng te pual hun kan man thei ani a akashvani aizol atanga puan chua ani hehi akashvani aizol ani tuna chuan pathian fakna hla belinda elsai lo pbk lian khumale rozi kerem sang puite chang kan ngai tha anga kan ngai thlang ma sak peratan belinda elsai lovin rin thla zari la ti hla sak lo ngai thlang u

0: a hla te hi tam lo boka a phu hun nen han ta langila leilal puan ro pui chu atlo mang ti le thina lui ra la ram moi nuama chuan ti hla te hi kum sa sa ko som ni pania a phu ania jordan lui ral kan kai hun chuan ti le dam lai tui pui phone pia lama chuan in ti hla te hi kum sa sa ko som ni pathuma a phu le a ni tin ka hnena om rengang chilal pa ti le tuna buaina tlang chi pading in ti te hi kum sa sa ko som ni palia a phu ani boka a hla phu nu nung ber eden lui hi kan nu chon ramani ti hi kum sa sa ko som ni pariata a phu ani thung
1: thina lui ra la ti hla hi sapla I will arise and go to my father ti thuk ringa a phu ania jordan lui ra ti hla hian where the lily is I consider thuk azom bokani heng la bani ni lo a la phu adang panga te hi chu ama in a thuk asiam chho avek anni la phu mai ba ka thuziak chin che atlap tak tak si zet hwa la hian ani nuala chung zinga pakhat mizo la thule ir om chuak thuk siama la phu tu masa pathum de chung chang aziak mizo la phu tu te ti thule la thakip chanchin bu march sangkha ja kwa som sari parokami phei chu mizo la chanchina thil chutna a min kai shroi tu poimo ber ta zingami ani hialang athu ziak dang aziak te po article changkai tak an nge nge ani

0: siset huola la te hi koharra lusun te nemna lale ring tu te tana thi nuwa nun lim om tak kan nei thu soi chuna la te vek an nia heng a la phu te hi min an phu tir pakhat ma om lova ama nge nemo a thenom nai mi te nemo lu an su na vanga a phu po ani hek lo tharavin a hun taka phu thei tu ra a pol la ya a phu so te an ni lom an fatir thi poin lu su na vanga choble chila la phu ani chuang lo a la phu te hi biate khuwa anom la ya a phu ani ma se a phu chan te ero chu biate huang chung zim te a info khom zong ani hau lo a suang tu na le ngai tu na le ngai tu na leng wak velin la hi a pian ti thri ni berin alang heng a ngai tu na ron ruai peng tu te ero hi chu mun san sanami an mi loma a then chu pathian thu mi ani lain a then chu mizo thon thu mi te po an ni bo
1: ala phu ama saber leilal puan ro pui chatlo mang ti hi chu zia ka kan mu thin to angin bible la solomon la te mizo bible la la than khom bung ni na chang khan na thu sap tronga I am the rose and Sharon and the lilies of the valley ti tlo chana phu ani he bible chang hi kum sang kha chakwa som ni pani te kha chuan mizo tronga lelin ala ni lova lily of the valley ti po hi lal iswa entina ani ti soilar ala ni melem lo sui tongin he la chang to bera kan chian du ten he ko vela hian min kal sanin karil ruangui ti awma wang hian he la hi lusun hlima pho emo ti kher tur ani chuang om lo ve he la apo ama luk hian aizola ke inazina a holama bia te pana aizola chwa san south him en mel ruk ruama akal nak nak la ya ram ting par dum no hial amu chuan lilipar moilal i swati chu ngai to chwa tirin tlangwal kum somni mi ani lain he la hi apo chwakta ani he la chwa ma hi chuan mizo christian lengkhom latwal chwak ala tam lo hle ang
0: kum sa za kwa som pa kwa harna le ahna tho kha mizo ko khran chan china le mizo history reng renga chin chi tla tak ania khuang pui le khuang te manga zai khom a ring chuka hlim tak le tui taka zai klup klup a thlen bok ma se heleya kan zai khom ero hi chu bang le mai tur dar le mabak vek kan ni sia chu wangin bang lova in khom hun nga le lom zia rengin thina lui rala ram moi nuama chuan ti hla hi phoin olom na in chatuan eng thol na mun kum khomi tui tlak ngai lo na ram mangai chung khat te le chandam tu ne bang lova in khom na a omang tin aw chu ta ani

0: ni tin kan he na om regang chalal pa ti la hi kum sang ka chukwa som ni pathum chol ni vai khachu tui em em in bia te khwa a ko shan ho te chu an zaya nuam tin khamlo em em ma se bang lova in khom hun alani lo wangin an tin dar lo the lova atu ka chuan chung azai pui ho zong zong chuan an fe san duak maya si zet hwala po sikula khuhar takin a oma choma sikul chol lai lok lai chuan sikul chhatlang pong laia ni tin ka hne na om ringang chelal pa ti hla hi alo piang le ta ani
1: tuna buinatlang chi pating in ti hla hi sau khobunga azin trumin anzai khom na ami khwal ve bok ro thang pui tong trai na a thu sam jing a toy te olal pa he khovel hi tra na na zau lo ani eng tik nge i hnen kan lo thenang ati chu si zet huala ril ruwa acham taringa an khuwa a hon hnu chuan min nar su la o ka ngak che kata nan ramza ma se tlantenen banglo vakan zainan munral muang chumin thlenla ti hi aphuale ta ani he la hi nupui ani nuwa ahla phu masak per ani nge nge
0: ala phu an nung ber eden lui hi kanu chhonramani ti la hi chu mizo thon thu zialung kho chan sang khupa ti le tun thlenga beate le sel hok inkara sang khupa vor kon anti atu awanga lo piang ani he thon thu le helaya avor kon po hi thon thu mai achangta ni asia in eden lui chu hnu chhonram alo ni ta o eden thar kangai e mache chuni tinin rinin kahan thlir che ati zok ta hlavani
1: si zet huala hlaphua hian mizo hlathu har alang lo le khai khin na hlathu phei chu pathum chap kan hua chung te chu eden lui hi kan hnu chhonram ani ti hla mi vekani chung te chu nawang nui puanang bang si na wang nui han ti te hi an ne
0: la thu poetic words shim shim po ala hian kan munem lo hlea len rual lung du om har oi pui twa len na twa lai leng ti le chapin tlai ni len ti te zong hi an ne mai ome a mai ro chu la thu un mangtlem hle et lovin te khin na la thu metaphor mizo zinga mang nem ber po le manglar tan tu ani chatuan var par chatuan pel ral lom na in chen lo na ram boina thaler lungai na chum leipangpar damlai thaler le adangte amanga chutiang chu lathuwa rem taka mangthiam ani awang hian laphuathiam tilo thei ani lo

Mizo Christian la po tu masa dar te ang bokin si set wala hian a la hian tu na kan chen khovel hi a mu reom ve le thin khovel hi reom tur na trapa room na thaler boina tla.

0: tra na ram lung du te in chen na ni na muwa amai ro chu khovel reum anga atar lan hi nakina van ram nom tur zia ta lang tu atan a soi fi na ni na se the reum tuar maila he mi khovel a hian ati rualin a mangai na ram eng moya chatuan var parin rama chuan min la ruai don si ati zui theiza threm
1: ala yan khovel she om sei na na metaphor a man na ain van ram a soi na a thanem zok leya chatuan ram moi mangai ram eng moi thina lui ral ram kum khomi tui tlak ngai lo na bang lo ve in khom na mun chatuan in nuam nun na thing dai lim lili par vul na chandam tu le na zai on ti le adang tam tak kan mu the ani
0: siset huala hian hun big nei la emo la leng long dang emo phu anei lova a la phu pasari te le ale lin pakhat na te hi van ram ngai la ve kan nea chu wangin a la phu atang ringo ta thlir chuan siset huala hi van ram ngai a ti mai tu ani hial
1: heti khopa van ram ngai na lam hui la phu hian kum sang kha chukwa som ni som thum chunga mizo ko shan nun le su khek po kha shwai le ni inalang koshan mimir mai ba ka hlapho atudang te po atur chuak ve zel bok si ze thwal hla damlai tui pui phone pe alama chuan in ti hla thiana tan hian pate an hlathar thatak kadamlai hli pui aral hunin kalal chandam tu hmel chuka mu ang ti hla changli le thunon nei a phua veya ama pate ange yin si ze thwal hne na he hla hi damlai tui pui phone pe alama chuan in ti hla in a shin ani thu a shil nge nge ani
0: la chuan thuwa kan thumal manangin grammar hi ngai poimo tluan chuwa thailo na chinom thrina thuk nei la phe chuan tlar khata thumal syllables om tur za te bi thia ani thina wangin grammar anga te dik chia chia har the chutiang chu si zen hola la po kan muwa mai mi chin tir ti du ain thina in kamit a chin hunin tia hian chin ti mang maya kai tho ti na atan po tho ti chang mangin khan thimata min thowanga ti in amang maya hla chuan a dikhlapa anal em em thowani
1: si za thwala hian la thumol te te sha thiam har salo le tuang tlam tak tak mangin mizo te la du om tak pasari min nei bel tira ala phwa te hi phur thu ta wang le mi mal tan bi ka phwa chua ani thin lo wangin atlo em ema ala tereng reng hi thung nem dap mai octave khat chunga lengde uvek ani awang hian sakpo ha dama vanram kan thlen ma puin a hla te kan sakhi chuan khovel she om na nu chonin hun ral muanga min thlen the thin ani a hla te hi mizo te chuan tui takin kan sa thei de uveka lusun khohar kan len pui chung le koshan leng khom le zai ho om chung chuan si zat hwal hla te hian min oi ring mai don ani
0: chutiang taka vanram ngai thin chuan September ni som ni paret sang kha zakua som kua pali jing dam nia ngaklel taka alo thlir ka ngaklel eme chandam tu hova lenza hun tu len rual du tene ka nuk cha hunin la li su i kho pui thar min thlen la min thlen ang che kalal pa du om lili par vu nei mun moi chu tia asoi bang lova in khom na muna chuan min lo ho santa ani

lamlian thiang lim ti hla moi ta karon satu kha luang mual pastor bial zai pol te anni kan ngai thak le tur hi indo na ti hla ania luang mual pastor bial zai pol ten an ron de manga ti chuan an mani sak vek sia chian le zual ti hla kan ngai thak chhun zum do na ni tu nei lo ngai thang u